kriyaw mun mette gore bu ñu wéx la jittu nga len sanni krawas ba dan nga len jël bu kendo tul mim jambar na yow lay mel jambar su do day reuy jambar xol ba day yaatu jambar xel ma day rafet jambar du xam ku ko bëgg ku ko bañe palay masale